Eva. Gumijo sukundu makumabili omseswa. Najo mumbo Joseneko.